0: tan minse ki tine ya chagui mindus. Tine ya te tangota ti ru anyu san tobu kye urba ta. Ti yuan anyu san je en zhongzul nye san shu. Tan de zo ti sachi tine ta zo tsu karso ure. Da hui kya ya ta zo tsu karso ure ti nye yun ti ta sun jo che. Tine re san rish koso. Do che che tango zhongzul ta poya de ya nye san shu el. Tāngan tsū māngu pāla tī tsūyōnīn tū sūgīn kēsī sōmo tū bīne ngān tsū tē tā yūgō gī tā ānyam nī chē sōng tīndē chī sūgīn yīs zhōng tū lī shū, shāng lī shū shūgō tī kē kūna nā bē chō chīn tī nā sū kārā sā nē kāng bī tiā bīne kua tā yīne rī lā yān tī chū tī kua rū pāla ān chū tī yīne chū tī mā chī chō bē chū yī ān gī tā tī kē kāng nā chō sū ān tī shī shā kā mā rā yī kē ān chā rū rā tī tibā kāsā kā rū ye san shu chi tui zimba, chagu chiba kangan shivu chegi. Ani chargu chiba ngui mungu chaya ta ti chi mangan shi tuwal. Ani tanti te terchi ungu ju ta taba kasagali ye san shu, shu unhuwa ju se, ta tunio kangal. Jo cha cha ti kanda chani kagri se, anu kuna nambe ke chargu chaya ti. Tan tu son mungu tukuri kuna nambe nga mi tana ju, ti chargu chaya ti. An sa chi chagui ra tige chaya ta tige kanglo, chesh tige tinje, an nguya su kuna namba suya di, nguya mangush chaya kutu zamba, nga su thugu mundu kwan, a dos dos che che o, ta tanrapato ma chik su su samba di da, nina di kanla, ta nguya su di shang du che chobe, cho jun tige zangma lo tab di zang, nguya nga re ta simna ne, chik ka su ura ta, milu tuben rebu di, ming su a san sa ra si, tila ra si, san chun la, diwa yi kya ngay tante yi gungo zu ne tante pato lo lan chu zi chin rukye si. Chu yi na lo cha sha ne ta, chi ne san ne si shun ta, diwa ka rinpo ka ke ta, tante kang lo ka kya kyo ta rolo mungu tab che che. Tante kora cha sha ne ta, la kye tsi na ta kore, ne tante pe mi se cha zangu ya ku cha sun si.
1: Dada qi jia xin yi bi lin qi de ne. Dada qi jia xin yi bi lin qi de ne. Dada qi jia xin yi bi lin qi de ne. Dada qi jia xin yi bi lin qi de ne. Bu yu long qi yin qi le kong kang ge long qi jia. Nga da ngi ju bi xiong la yi bi lin qi de re. Nga da qi kong su jia nga su ge ngo ci mi ci dan ju li de. Xi ra la zang ni jia cu yi yin de ba da. Dada qin rang bi ta jia lang bu xiu de. Gen zhi cha de ku wei gen sen da. Nyunga, topi zhengzhi su, longa xiobar di di. Jaki sinki nangda, nyangshu nangwa peta. Daga qi jia jubi xiolang rinmu ngonsi, gade xie zhiyue.

0: Dur cece tar longa da cuy borun alda. Dan zambulin ki ngüydi. Ngara yugina tuyen yubraci. Suya ki çeşi da. Dan de une çarşan. Yego gyalatı ci ngüy yugina. Ngüy tuyen yu. Şugü ngüy da da. Cağ da san. Cik cik cik yorba.
1: Rıba rıba.
0: O di kodige. Yugina tuyen yub su giyiz. Nyerogwa nal chasha nyerogwa tamalwa mi, dinde shenyu yu. Da kyer dinde kala dinde kyo, kyer kare, shidu kare chik, shigumare, uuk nro kukumare se, dinde da, kibu maje se, dinde chik, shedu mangushtu. Dine ngare, simpe nal, da kaso ure, kenyu shu che kibu shtene, mi suje de laki, deyake kukob tinga to yorbal. Ani dinde shidu tamba, da kibu che tena nra, kala ikem nanda, ta shijung tenkirwa nga tsu tamul. Ta ma shikunde, ta tso che shikunze, shidu shi kalab, shisha, pali nga di litu, di tango chi suwaagi miyu da, nina ka sora da, chik kenyu shi na da, sa nye tene, jibuske me vesende, nyingbus me vesende. Tende chungune ta nga re, jine, mimang shanti shuwe da, nina, Mahombala dine, da luchun zu lopchun chi se, da lapchit saka chi kumar da. Da lapchit chashan, yugi nal pye pe shugo, ani da lopchun yugi nal pe shugo, da lapchit chimpu chi dine chigi, tenpe dine chigi, munzi chigi yus. O dine chigi gane da pazu, chik tapshi yu zay danja zi, Mahombala di. Da yugi chigi, da shamdiyun khaan si tu tamba tochu shi di, da lapti chimbu chigi, zubiagi dinda nunzira chigi yuese. Ani tochu shi mawa pala, si shungi tibaagi, da uchi nanda, mangzoya nanda, kanga jya juro rang nema nanchu la, dande muntu ne jya juro rang nanda na shugi yis.
1: Paji zonyong me sumruwa gina. Andere gana ge tiki me nere, andere mangbo chiki gana le chala nimba mangbo dinde yuwa haku yu jiri. Dide yaji gana zonda da deda sa dinde gaji shingi yuwa gina.
0: Da dinde tolu gira dande ngune chashan da chik shetui mangbo dinde yu jiri. Ngaya dinde kunyu yu.
1: Lasi gira.
0: Da chingne chashan ngui nimbu zonne barba siya sandal suwa da chik ngui di kane jo me na sa mi tu su ka chi togu sa gan di da mungu du nga ngu ne cha sha ne da ka chi ge rang ngui di na ne zungi yinbe zuan yubbe si ngan sen de ka chi ge ngan de ngui di le di le yu nyugu yubbe nyugan yinbe se ne ki chi tu ge mungu du yine nga da zo chi shi di di na nga dan rupa tu zu nyume la zung me si da kiran zu nga zon di yubbe di le yu na Kiran zu nga guantop shira tre tuus maris. Guantop tre tuus maris. Nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye nga tsu nyugi yin si cheche. Yine za nye da kaso re za tun tin zin che yige du chuk mungu che bin yin si. Da tanda yige nal cha sha ne daba ngu yu gri ta da chi ji la zu yu tombe. O dinde che da du chuk cha sha yu. Da juma zo chi shi di ngan zu da gego ji ngu ne cha sha ne da miri ji ngu ne cha sha ne da zo chi shi di gu bang da shi gwa ra. Bang da di zo di ngui bi bang da che gu ri me shi mi da bang da di ka so re tenpo ayu san nga re da to gu ri da dinde ji zang da ngui bi ge ni ma zo chi ge bang da che ya da ani ngui bi ngu ne din pa zo miri tun ri lo so gwa Bindyaar soogwa, kaangulog di pazu, chigi-chigi zidung pazu jaya da, chigi-chigi chigi lopchon jaya jaya, tindayaki da pengyun chimbuchi maidro san, ngarangun zidi chigi yuasa.
2: Thank you.

0: 바제 바제 싱거 가시티 퍼스널다 야미 덴달이노 차교 쳔보 응레 제크랭거 데니 치라콜레 시야나라 폴루트비 치닌다 치닌아치 치규딘 라지크랭거
1: 데니 다 다와레라 사츠멜라 근조와 캄케치 조테 베다가 반달 창소나 제라 다안더 njua mech kam khe chibi yo cher chalong so pa chong ma sebra chi ji ne pasan ta phob chem ka ti ne bi khaje to cha da lung chi ba ta chi ju do ne lak ba tan ju che sa lo bi so tar te ju ya chi chi ne che ne pasan ju kar ka te ne bi sha lu ju do si je lo da ma ri ta pe da nga ba che la chan so na njua kam khe che chote mech ni kam khe che ri ze do jum chi te la ti ne yo che la chalong so pa chong ma ju te che sebra chi ji ne pasan ta phob chem kat ten la nepi khaje to cha de lump che wa ta chi ju don la kwa tan ju chi sa lo pi so ter ti ju ya chi bo ri ze do
0: de ni pe da nga ba ke chim ba chi ko le hyu yan na chi pa som ju ji jo jeng a ju ju ju din ju ge ni xie ni xi song ni xi ye ni xi ge ji ji ko la yin ze kren ge ta gong le ni ke pe da nga ba ke da xin do di xu zar ko xiang la de rin ke za ke chi jo ko la ngo ren do di xu na
1: de ni da tren ki za ke chi jo xu na Traine pou metal le dawa nga pi ci pa ni ni je da dum pi ci dun riza mmer kama chom tu jong tu mini chui chi nda yo wa ka za pa de kal pom da no da ha chi lo tu traine nam go na chong nam go ri nga ro chu su ju ni la da stun sam kal sa ni pu ni xom za lak ba jong tu chu ni na ni pu ni xu ye za pu bu jong tu lu ni ye ni pu ni xu nga chi pi ni xu za pa sa jong tu sa mi ta yin di bu jo lo to xu cer

0: Tsenlop gatsara.
1: Tsenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbo la, tsenrek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gatsun di, jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam tso, tata che ji sengu tso bi, len tsen de na, byo yong long tin yin tri li kong, kan ge long tin che, ji ji lin tsen, tsenlop gatsa lin tsen chi. Nga lin tsen di, zo xiong wan da chun yin. Dirin ge lin tsen na, Chala jaka mucho pa tiyo lo la tenpo ngi gupi kodang. Hintro ko chiya mezi dintya chiya chenri chadar hiji kuro. Hintro nyoka yaza kanta she kumi koso nandun ka sun tati siya. Hyang la hiti nandun na sen shu.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawani donjume. Lochong chobo chomo yoda, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti ne, bu zhong long qing ning qin li kong, kang ge long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qin di shi, qi ji du tu de an qin lin qin nian ba ge shi xue.
0: Xi bi zhong dan.
2: Xi bi zhong dan.
1: Chubu chun chun chua, da dhrenka shibi layinka nansi linchin shibi zhungdan hyoj dhichu lal thay thi. Dhrenka shibi zhungdan hyoj dhichu nung la, ni chubu chun chun yor la, domje kada shibi zhung tung tung ji shuji yin. Lungpa je la, hyabu ni yosi. Hyabu dini nyabu la zhu siwa na yugo zhong cha yin zhu cha xi xi. Da nye su ke du ce je tong di koni nyabu la yugo zhong cha yin song si. Koni nyabu yugo zhong cha yin yun zhu di da koni zido din bi ge yu zhong mong bu je da jin ni si la. Koni nyabu da yugo zhong cha yin zhong di di cha sa qi mi ha la qiang bu ma je do tun bu ma je ri si. Ni ma je Konyi da natsa je ge za la zi si. Zhu ren da na da konyi natsa da giwa na dun shu ge zhong de chun chun ma jo si go da na la li li gu xio si. Dini mo konyi natsa za la zi du nga mo zhamo yin si go nga mo zhen de du konyi zhe a chi ma ziwa na gali gi cha hi hi do ga sa ga mi ga da rang xiong gan qin bu gan zi zhong de di mo da hi do xi song si. Da konyi wa gun di mo dan zhong de du Mereka, hebat je, cuci mesiwa na. Zaga, hindun cembur macam hal, yu yu yu, kerja ziba do. Hindun cembur macam kani, ikan do, londe, tahu, mayo sak sen la, kani desi. Hebat ini dek, hebat de mereka sendiri yang undu, cie no jana, hantu ada desi ko, kau cie hama gusi. Oya, cok cie oni, zana. Sanong long hi do gecha da ji si. Si di, kogu hiabu da ga, chuzo gecha jemi hiyan hindu hanja li diso hani hiyan si. Duna, kogi ga yangas da na la, dong chimbo ma ji long wana di diyo si. Kogu dong da jayon du, la hindu hanja li nja si na cha cha da ga, di kosanong mbo dolo ma ri si, hiha hiyan sa hala ni da si. Dong da co wong wana, kogu gomba do, Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nong de si. Kuka, menyi, tampu zumba do, o gumsin. Sa ten hala, niwa na, gusa ma si si. De leba hi la, donka, ma hiru sa hiu mesko. Donka, da mata, hiru ridaka jiwa na, kula, kuranga hi jiwa na, gali ishan ba si si. Don ta rinpo ma la, zai cha di. Hindong ka ge hiabu de gali xuan hindong hani pa bai wang si. Pa bai wang di ko ge hiang yi mo hiabu de la. Wei, da sun dong ge chi hi de la, zi si. Hiang yi mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu cu ma ngu chu de wang si. Ri di hiabu de ge ki cha de zi du ko ge zi zi mo zha ha yi wan na. Dong ge nga la ka da zi si xiong. Dong ge zuan na zi ma nian ka de tong du. Rorong so songgo gantan yu jongru mato, xiapu la sanong mato mga mati hinyabu la, puza

0: yijong dewa zhe yan se xia ye ba ri. Mu chen re xia ye wa tong, sa po gong ra yin dong ngan ba tong dan ne, yu go wa zu, zho wa rou de pe wa tong, gong ra nji bi yi wong chu ye ba ri. Yu go wa win la ji, nga zuo yun nan ne yu wa tong, bie la yong ting tong bo yan, qi ngang ngon tar che we sa po gong ra la da wa yong a yan. Lang ba ra da gong qin bo mo jong, do li ba xia la der le du gong qi ne, mu chen yong yal de nji jong de da wa tong ra, ha chung ga bo zang xi zang ba ri. Yu go wa yan la ji, nga zuo nin bo ne yong ba yan, mu chen che ne gong ra tong go, hong song go ba xia ndo ji zang ba ri. Nye wo lo nong, sa po la yi jong ka lta, yu go ra ca lo ca ra ne, jia yong sa ge da che pe, da ga ra yu go wa zu ra, ko sa zu wo xie dan jia ye. Ya ka xia wa tong dan, cu mu cha pa ra ye ne sa pa ra yong, lo je nong ga yu go wa li mong we do la le ba tong, nian ku ra cong de dong ro ba mong zu la, ping ba qing bo ta ye ba ri. Na chi zhong jie nre ra zong, bing ka ra xiong, sa po sun de kong ga ngin ka ra wa, ye ta la ji. Nga zong zhen kong, ji lo nian tong nye ji lo ra zi ba ri. Xiong yong jia sen zhen zhong zuo nye xie zan nye nyang de, ma za de ro dong, lo da ra ke bu gong de zi je ye. Na ne go ra cha ye chi xie yi gu ba yen, nye du yu ku ra wa mong de zan bi, jia ra na kong ba tong ba lo ge min dou ji zang ba ri. Tie dong qiao jie, yu ku ra nyang li li sa tong ne, yi jiong ke la jia min zha qie ra tong ji. Nde ra zong ke za to na zu jie ne zhi ba zu nzi bi yi jiong nyong ra za jie ye ba ma zi. Yan de ga ti mo ma yin bi ma re ri ne nyang li ta ba zi ye. Yi jiong ke la jia chuang dan de, yan de ga li ji ba gen qiu sen ta ra tong, li ru zuo nde ra qie qiu din bi gui ye cha jie ye. Nde ra zong yong xie xiong ka li ji ba gen qiu sen ta ra ji, nga zo yi ku ra mong we du se. yon nong kira mong tsu to le ji pa zhinzak zhe de re tsa la jigo pe ne yon kila ji min zha qe ra tong ka ye chi sanpa re. yon kila cha le dian pe jiong rong kila cha sa bi kong re wi sa xi qia tong tong ngo tsa la xie jian san di la zhe jie pa re. lo mong zhi zha tong qio de la tong ma tong zha yon kila cha yu ku ra xio yu pu zhe jiong jin te li sa tong ma de. de nga ha ku ken nyan we sa bu kong ra la san xio sa pa pe ne rong jiong cha yu ku le re yang ngo da da ra pe wi min zhong sabah xie zhan jie ya ba ri. Nere zhong sabah le zhong kele jia ngin kere wa nimi. Sabah zhong kele ta yuko wa mongwe tula xie ba tong, nian dara mtin sun jia la nye wa nilin xie jie ye. Ta lo ta tong nanin ka du chong ba le, ma yong xin mong da chan bi. Nga zho ba xie chong sa tong, nian xin ba su le ne kwa ke du, le mo mong da tong a ma zi. Nga zho rong kele jia nje xie jia pa ran ro jie ye chi chong ba ri. 向来三军都对卡车许军营年度六个中期级新竹芒初村加开级西区级切特同为国区当领党拆迁通知战斗人员时年轻去年农末日团长中山大吉所决定村门里让中级新竹芒初村加开级西区级强的中山组军体拉林大村干了五百七八十年度年这中期级 人民入恰军进党丁热界蓝林协比做对门日就职请求所以七里开比人民入恰陆军军控党就在这七缺生之协把党中前门日就职错比苏军林前车顿协把时年度北京中前同州区所有比北京行学团进政从党永期丁里李宁协过错把时 Dinin dir ca xia dang ge qu tun zi, ka qi qia kang, bi xia su, san tu qi qi tun zi re jia la yu ba shi. Dinin di li ni xing gu cu ba di, jie xin zi xue chung ra pun sun cu si xin ba ma zi. Bi jin dang bi jin du bi ji qi din tun zi cun ju yang tun jin xia yu ba shi.
1: Tin di zang zi ngin kar wa zha jia dong a xi ru, xio xie qing ge gen la ba zi rin, nian dian ba qiu jiong dong xiang ba yi rin, ra bu zhi zo wa gen yong jie ri. 新疆南巴族，听的别种三九两道来进修在了。

0: Tsenlop gatsara.
1: Tsenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsere midu namba cha.
1: Tsenlop parji gatsara di, jadara mushu lamban di.
2: Zhounam tso, tata che ji sengu tso bi, lin tsin da na, byo yong long tin yin tin li kong, kan ge long tin jie, ji di lin tsin, tsenlop gatsara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zo xiong wan da chun yi. Dirin ge lin tsin na, Chala jaka mucho pa kyo lo la tenpo ngay gubi go tang. Hintro ko chia mezo dinja chia chenri chadar hiji goro. Hintro nyo ka yaza kanta xe gumi go so nandun ka sun jati xe yu. Hiyan la hiti nandun na sen shu.

0: 부대야 물로 된제샘서 가르바
1: 네
0: 그래서 저서 거대 정말 그런데 드린 생각 디고를 기억한다 다지 그날 지난 게 다지 에 미스글로 주인에를 봐 되게 지금 제가 와서 그 에 파유네 제제 뭐듯이 나라나
1: 글쎄 땅에 파유제네 로고 공가르죠 장우샤는
0: 그거
1: 주니베 가서래 미단제네 다냠 딱 가서래 디지 명예의 미달아지입니다. 다디 드르디 조디 말로 샴드윈 칸 주에기 딱 가서 그래. 로담 둘로디 조디 가르스네. 다니만게 디카레 밤에 쉬셔스네.
0: 아.
1: 밤에 디 니만게 다 루규게 잘라스네. 다다리다. 김자날 망구친 도스.
0: 로스드라.
1: 아니 디 딱 가서 그래. 그래 도나드만 손딘데 존재네. 디디 부우선 잔딘데 잘랄 rindan yu me ta tindayagi chik tindayagani shirangu tsukumari tili o chala ti tindayaji shaache ta tandaungani chayang chala tu zulta jine tong mewa ta nyine tini kaso uri ti rindan mewa si chiche dagaasi nidhuwa tiba chiki tari eksirne tari ebe eksirne na lu che dabsha eksirne tindayaji sosu tingi lo chunchukuti an tine shugo ta nganzo lo ozili te tsui tamba ta kaso uri nganzo chashane nyepama buku Kudzi chiyori.
0: Lasagila.
1: Ta yeb ta kumtsos.
0: Lasagila.
1: Kunjongi misa.
0: Lasagila.
1: Yungi tenla dagarasa.
0: Lasagila. Tan
1: shuyu. Kono kubchuk kudruzi pegi.
0: Ah, lasa kumtogarwa.
1: Ano. Bugu mangu tsunza kinzala kange mangu tegirwa.
0: Tatari.
1: Shunju kudine chala hatu zol tiks. Misegi ko donachi yasi. Ta lo chunju suna kuchuk marwa.
0: Tatari tatari.
1: Anti tu tamba chala rindan sire mebche tos che. Tot shashabri. Deju genyin lo de.
0: No, sada.
1: Anga da kasore. Meminal shubi.
0: Ah, no.
1: Meminal shubja de. Maganal talo. Chibshi tishtebda.
0: No, sada.
1: Anti iboru la da kasore. Kimzana chashane. Kanglo. Chiki chik nachi. Tiba chiki. Chagiyan da tinde kinji tol da. Dona chigin rati. Tso pame da rewarde nga ju.
0: No.
1: Ju tsadu tumba. Ani. Pame ge jala tuzu da. Maubal ranga chala dike tatu che ane kanda chukuna jine pame tibare orinde yub dike nruwe ke miyu chiro chila nine chuma tibale buku ta kanchu tol genshu tamulo ranga tato che yage dinde rewarante na chung ta nga genshu ma re nye kaanla shita wal shio re ma jide re nye sunda ta pache tsu che tuzu ta chik so so su kimzan ra si tatu tamba pame ta chik ngā yīchirā chē, tē tā lēgū nāl shūbē, mērē tē ngā chūgō rūbā.
0: Nō, sū tā tā rī.
1: Shindā kāng lō tā, shīngwē nāl tē chē.
0: Nō.
1: Kō tē sī lē kēsirā chmē chē, tūs chē.
0: Mm.
1: Tī nē, o jēchū kēyīn lō lō tē kārē, mā gā nāl chīm rūbā, mēm chē. An tī nē kāng kārē, mē tōngi chērā chē tā, chik, jītō hū tā bān rō tān sā tā yī nā, chik pā tū, dō nā chīr chīn chē. Mē, tī nē chī kī ngā mē, kūgōp tī nē chī rā sōng sī.
0: Nō, sū.
1: Tā kukhob tī kyujia tī nganzo chashani tā, tō miri chungani chashani, ala tā kasukura susa chiki nguayba tiñe rachi tā. Tā nganzo yu chen tā chuan chan saka chakurba, shunzum chie kukuyo na, an chala tozo taji kyaayi tī. Chik nganzo yu kendri rachi tā, pamen

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xieba dar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni dongjume.
2: Luchon chubu chumu yoda. Tiananja dada ni simbi linchin di na bu jong longchin linchin li kong kanki longchin jia sibi lan yi chibi linchin di shi chi chi du tu do ngan chi linchin nian bar ge si xue.
3: Sibi zhong dam.
4: Sibi zhong dam.
2: Chubu chun chun chua. Da, dhrenka shibi lanyin ka nansi linchin shibi zhungdang hyoju di chun la lhiti. Dhrenka shibi zhungdang hyoju di chun nung la, ni chubu chun chun yu la. Dumje kada shibi zhung tung tung ji shu ji yin. Lungpa je la, hyabu ni yu si. Hyabu dini nyabu la, zhu siwa na, yugur zhong cha yin zhu cha si si. Da, nisu ke du ce je tong di, koni nyabu la, yugur zhong cha yin zhong si. Koni nyabu, yugur zhong cha yin yun zhu di, da koni zidou dinbi ge yu zhong mung bu je, da jin hi si la, koni nyabu da yugur zhong cha yin zhong di di, cha cha qimi ha la, qiang bu ma je do, tun bu ma je ri si. Ni ma je, Koni da natsa jiga zala zi si. Zhuzhan da na da koni natsa da giwa na dunshu ga zhongde chunchu ma jo siko da na la lili yiku xio si. Dini mo koni natsa zala zi du hamo zhamo yin siko hamo zhengde du koni jia chi ma siwa na gali gali gicha hi hi do gasa gami ga da rangxiong gan qingbo gan zi zhong da dimo da hi do xi song si. Da koni wa gun dimo dan zhong de du Maramsa, hiyabu che, chiche msiwa na, zaga hindong chenpo ma je khala, hiyo, hiyo, hiyo, gaja jiba do. Hindong chenpo ma de khani, yegar do, londe, tobu, ma yo sak seng la, gani de si. Hiyabu hime de ga, hiyabu de maramsa tundi yin wundu, chi ino jaya na, huan tuwa de de si go, kokchi yin hama gu si. Oya, chokchi yin wali, zwa na. Chanung long hi do gicha da ji si. Shi di, kogu hiabu da ga, chuzo gicha jemi hiyan hindu hanja li diso hani hiyan si. Duna, kogi ga yangas da na la, dong chenpo ma ji long wa na didio si. Kogu dong da rayon du, da hindu hanja li nja si na chacha da ga, di kosan mungbu dolong ma ri si, hiha hiyan na saha la ni da si. Dong da tso wong wa na, kogu guong ba do. Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nong de si. Koga, menyi, tampu zumba do, o gongxin. Sa ten hala, niwa na, gu se ma si si. Da leba xe la, donga ma hiru sa xeo mes go. Donga da ma da hiru re de ga jiwa na, kola goranga xe jiwa na, ga li xean ba si si. Don ta rinpo ma la bzai cha di. Hindong ka ge hiabu de gali xuan hindong hani pa baon si. Pa baon di ko ge hiha yi mo hiabu de la. Wei, da su dong ge chi hi de la. Zi si. Hiha yi mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu tsu ma ngu chu dong si. Zi di hiabu de ge ki cha de zi du ko ge zi zi mo zha ha yuan na. Dong ge nga la ka da zi si xiong. Dong ge zuan na zi ma nian ka du tong du. Rong rong so song gu gan tuan yu jong rong ma do hiabu la san nong ma dong ma ga ma tiki nyabu la pu zan nying zho ju yu ma ri sa dong da ga nga la kada tan zhi yi hong sa nian jia si

0: lama zo pi le to nyam che lo su thong kong kang le chu tha para she ba ta wong ge lo su tin cham tin ta tong che ja cha ja san ne lo tan jin chong ge yu ju jang jin tho ra tin bu chin yo
1: zhao xi di na di mi ji ya bu to bi de song che ni ngen ta ba ne lo ji jin ja za zong ge mi ji che tin xia yu ma la san ma che ba tu go chang ta dong a dang zong ma ma min kang ga ba ren ba nin bi min kang de ren bo de le xiong wa min ji kang ga ba ren bo dang bi mà rừng miền cảng đó rừng bò đẻ là xong à? Đề vị miền cảng cơ rừng này xin cả trung chế rừng bì, cho nên chỉ tin chỉ chỉ giờ lấy bát chỉ xong rồi. Chỉ tin chỉ giờ trung chế chế tin cảng chủ chế rừng à trung này. Trung chế đề dùng số người là trung chế chế tin cảng này miền trung kiến giáo trả trên chỉ giờ thứ ba tháng. Tổng cộng số miền trung thứ sáu giờ cho quốc chủ nhân thu được 800 马斯, rằng xong dùng rừng bì để tăng tổng yang trung rồi.
0: Chủ chế đề ghi tiền chủ đề yêu bì. Zai sam chu ne ngon ta pa na zhong sab jie gen su gen chu na yu che jia jia ge chi ko ge ta min chu gen chu na yu che jia jia ge chi ko ngai yin san pa ta zhong wang bu jun jie chuo de ye ye ti ni ta zhong sab jie di ji kha ni jiong gu chu ne zhong sab jie gen gu qin ju de wo ru ji shong yo
1: zhao xi de xie xie xia dong de bi ta di chuan ni ngon ta pa na zhong de yong jie xiang dang zhong de dun dang xin jin zhong cuo dang de ke le dun ji dian yi la yong lan xia dong de ci jia jia jia xin pa ta rang jung zhong zu sun jia ni xue zhe sun la lan bu xia dong de ci jia jia jia xin ni rang jung jie ya bu yi zhong xie jia yong lan jie bie tian zong la cui ba shi zhong jie di yong se ngai la zhong jie jie xie xie lan kuo de xia dong de ba dang zhong xie jie zhe xie quan yong la qie ba jie ke ren bi zha xi dang niu xie niang li dang song zhe le zha xi niang ji pie ji jie bian cun zhe se de lan ngang cui ba ma zu xie xue di wei de bi wa dang song zhe jie li xue ngai wei qie de song yue
0: zhu ji de le ge le tao jia ya bu you bi lu di chu ni ngon ta ban na nge ni qi dong chen ka chu ni yin zhe ba jin zu xi de luo de xiang zhe ngon jia li zhe xi ba dang hu bi yin chang suo se la ba ju you luo ji ren jia cha zong de ren ji jiao na zhong qi dang zhong de jie li ju mon bo ro ye dong ni jia jia jia zhu ma de qin ba dang la zhe qi mo wan ni dong qi jia sheng ji su jie li ju ding bo da li tu tao you li ru zhe ni suo zhong ri ri da jin ji you bi ngan ni jin jie le xie rang xie qie la ba ju qi me ti chi zhu da yi dong san ba da ngan ni yong ba guo dong qi ge da chi zuo ge dong ngan jie sen yo xin ge na ba zuo gong de xin ba de na san tu me ti ni wang da ra de ci wei gu yin

0: Senke nama tsu kong kamsa, nga lichi tso chong pa hira nam jaye. Ta ta lenje ni senko tsukpanda ne, pyo jo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta pyo jo bimzu kankin nyamnya si pi chang bi yang hi pi lingro lichi ri. Lichi gomini nama tsu, naa kyu rungpa tsere rando chong ala pa pi lingro, murong siyana pyo zong ki lichi nyedo pa tsen pari. Terengi lichi ni nama tsu, murong siyana pyo zong ki lichi nyedo pa tsen juri.
1: Kang

shi do ju hola la men pe ki ga ba ko ti na ta man duk dan dur pin so la man duk pan lan ro ju shi de ta bu le ki sa sha la yang cha tong ki ke sha bo ri zan ba na bi na la ja ki si tun ju ma da nan da nyang che se da ya ya shi dong ja ren kan da shi shi shi tun ge zu lo ma chu chu go do sa la chi

ang tupa yin na ani minja la xia zi da ci zhe gin ju ban de so te yo sun de so te ani mono wa ji yang da ba ji ngo res te wong a de la te ni ani nga to da yi to gang yin na ya ani da te su su ma na si bo ji che to ba da ne lang ka wan che to ba da te te ni yang da ba ji che to ba ta la ta ge ba chi par jin yo ba te ni ji res te yin da sun da ta sun de ang zo pe ge ji da chi zai guro go ta zai yu gi da te ba da te bi gi yun yin gi bi jin sen ya ten ri jil tu de ba re te ni ngba te che re se di la Sanju bagi yung da dhari bhi tenji yin na wana nda shetanka nganzo tenji ji rik no na ari kanga khonsun da bari ee se ni dhwa tenji ya bari tenji dhita shetanka la sojiyo ki tenji zomdang zomi na yag na na ani tenji tela yang tenji shenang tomo waga tenji da tenji namba ka tomo mayin baga tenji se ni rik nishe gyo re tenji dhita nganzo sanju bata bari nchwe bayi na zawi chani ani dhari bhi ki tenji se Tendara dari bi tenji deso te shina tomo wa gari ni yinba yinza deso ku korji tenji deso te ane tomo wa gari ni jaldo toba jiri es dade toba jiri Tendara daya nga su ta hiki jiki nenga jiji cha deyo bari jiji cha deyo bari Tene sima jari zi dira ta tuyemu sambo draga sanji baga caadu maa zoyme tambo ane jaga dan peke nyingi toni tenji jin tsemi bari Tendara ta jagar jike ki toni tenji jin tsemi peke la kanda ki toni jari yobari sabayi na tan dila jagra geto baya karana mula tanhe namas tato pekiri jidili ta tejir shibari is tejir tan, tenjir tan dra ransun joba zwa jita sun yobaga nani tejir kanji isa nani baya karana sayate lungdenba mula sayate cawa tanhe sayate sunjiba nama sayate hiishawa ani tejir shiba wata tenji chani yori is watan deso te kundi goma gano nangansu sanhi shaji yoy yaya pe kutani, nide kakhij korji tani sandayin. Ta kasi baba honsen ndiga nola, ane nganso marimba yende ta khij tani. Ta dambu nganso de jaga keto la mbya karana siyate peke la nganso ane nuntenba se ni jeo tani shi. Ta nuntenba se di la honsu ngema nol hiyerwa. Ndiga nola nuntenba hiba ta kaan lo kogi pare se di la. Ane kasi baba peche tani kik namgya yana chinyu te ane sawar da trepa yana ma sawar goda trepa. Tendijira ngaro zindi kasala nungten baas. Waya, tish, nungten ba. Tine cawa sunji ba, cawa siyan de la, cawi chani peju kiba draga nolo, trata ke lulu shiba yin na, nungten ba cawa sunji ba hibi cawa de mebar. Ta sada ke lulu wang tamba yin na, tine cawa siyan de yobar. Tendijira, tante cawa yobi wang tamba yin na, tine lew shima, yun yenba teso je, yitzan, yima, yana tendabu kirbi jinsi chi, ane cawa rihins. Tene ko sanjipa sagi bi jinsan chari se dira ane tenji ndala ane yonse kyolo ka sanji yue bi jinsan chi ane tsente ta taba re se war. Wana ndala sanjipa hi bi ka sanjita tagi bi ka jinsan chari se na ta ndayi korla trata rinchen tenja tang tene sada penchi ninja gomba te tozi ki mandawa chi hadi war. Trata rinchen tenja ka sundang shi pa yin na sanjipa ka yun daga nola kala sanji ka yuwa jachir tenbi jujayi goni ta se hi war. Kali sanji, kali sanji lo, ani sajira wa. Ati ni kali sanji sanji lo, saji sanji ku yorwa hi. Na ya te, ndiga nona ta jache gu goni tenhi yori isi. Tenbi jinsi te la tene, jueja te sanji pa ju yorwa tenbi ki yun yinba yinza, jueja tenji goni tenji ki minaya, ani sanji pa sini taba re isi ni, tenjir ki njaba jarang jish. Tene, sada penchen ka, ando zo te yonze ki chani, ani hiolo ka sanji. Yobi jinsen je tenri taba reza yori. Ta yunse xiolo ka sanchi se dilo, zawi chani korangu xiolo ka tangbo, ngaro zon cheje san ngu zude, eni njug maripad ba ziba yena, sanchi bandala chendong xiolo ka sanchi sosan takta yobari, chendong sanchi sosan yobari. Sanchi sosan yona, ta ndela sati penche ki chison yori se dilo, xiolo ka sanchi sosan yobaga nani, ngu alo je teni cheje dan zomba tanja la soba xiolo ka sante, eni sanchi baji yundu je tomo mayimba ga zik maresi. Chijie da zomba dan jatani maris. Nde chiri zini yung yenba ga yenba dan tomo waga dini chijie da zomba dan jala soba. Tende yindi la nde sanjiba koronga tomo mayimba ga tsikino na nde tsijio maris. Tende la tesan da pa pina ane yege al kali ni se ne tsikta na nungo zide nyurma na kihi teri dokpa o se aga dik barg badala chen donba hiolo ga sanji takta ndu us. Jinsen de la dini dando la sanjiba se ne hiolo ga sanji takta yobi jinsen chi. Yung ranga tomo mayin baga sanji ba hi baga yung ranga tomo mayin baga kyo lo ka te sanji ku takta yo pa yin za nila sanji ba sin taba res
mas kashi ketele ani ngolin chije laso ba teso tsena sin chi sosun zire uti sile sin chi tsam sena tun jig mundu se tun ji sa de benchen ke tun ji sumbar ta wen ja tela nga so sa chi shi gi ba chi yo ri zile yong se ge cha ni tun ji ta ba tela yin chi min chi ani sholo ka ta ta chong gi bin ni ba yo ma res ado ki wa tse den sha ru ge te mi hyang lu ge no yan de sun yo ba re jin zhe chi de se de le pe na nga so ni chi ja ga ji ki pa da ge tsam bi ge tun ji ten ji ma bo ji la yongse ge cha ni tsen taba tene mambu yo pe na rikpa trukche waa se lenda tonye denche paa se lenda tene pej kipa ke tsambi ke jote jeche waa se mdron deba jen deba jote jeche paa tene deba janga che paa tene yo res wenja yon teso la pe na rikpa trukche waa lenye na ko xolo ka trukche rechi yo res tonye denche paa le xolo ka denche tenge yo res jote jeche paa le xolo ka jaje yo res deba janga che paa le xolo ka janga che ngasun yo res Tien dila ko yinchi minchi tukchi ta dhanchi ta jashi ta jya nga cha tata yinti gu mandu us. Tien dila lhasi ki, tene xolo ka ti nyingi ya lhasun ba yinna ya, tali shu yinma re es. Tien dila yinti la, tene sanchi pa se yinti la, tene ngo cheche laso pa ka xolo ka sanbo te ya ne ba yinna ya, ko xolo ka sanchi sosun ya re. Sanchi sosun ya dila, xolo ka sanchi sosun, sanchi lhasan chi yinti la, minna ya, ane sanchi pa se ya ta na, tene nga yo ma re es. Tene kipa taka tene sungyo re. Tene dila, tsewi chani yungtse xolo kata sanji lhaza yobi jensi chi, ani sanji paa sani, tene taba re sana, ani ndrigyo re. Tene taba re sana, ndrigyo. Ta te maayi baga chata ki sumba nahi, kali sanji bi yuwa jashe tene bi jeja gune ta sana ya, tela macho ba yo ma re. Tene dila kipa mambo chi ge lunde ni ka te, ani nanga ka tsadu ya yo re, mato le, ta chi ten dhan dhan dhan mandi sani. Dolen tene she gibi goto bote ya, nganso she mugi ba re. Tene jata, nganso, yanchi tibi doje ke njeton de ngaji dama bara ke njeton tu diore ngaji dama bara njeton santa je tni njehe je ton pachi wachi sedu glu de ya je ge ore din dil ngaso de kasla ani sedu ge suma na ye shi bai na ani yongse ge chane ta ze ge ore ona tin ji la yongse go ni chen ja tne ta ba la ge ba chyo ore se na ani shrepa tin ji de zon se yu ji sil di ji je ta shrepa te so ko yun ji ten te la le mu ju ba ta te la che ma nāndi mōngbōchī mā jēnyō tō tāwa yōma nā kāshī kāshī tāla yā hlapu yā dhō tāpa lāsō bā tēndrē mēshē pā yōndi nā lē mōngyū pā anī gīpā yō rē sē nē wātā tēndrē kī sōngyō yō pā rē tē chē rē sē dīla tā tēnjī ndā jī tēnē tsēndēn kā kōla tēndrē jīshī yē jī jīshī tēnē nīngbā tē chē rē sē nā ndē gō nō lā jāgar kē tō sē yā tā pē kē tō sē yā tēndrē kī tsī yō pā rē tēnē tā ndē gō nō lā ngā rō sē jāgar kē tō hī bī kā sē lā jāgar jī kē tē kōndē hī ngā sō hī sāmbā rē jagaj kiri yega nolong lija chike te eri. Onan deka jagara seya tela, nansu kowa kandaji lenga gundus, ta nginza kandaji shega gundus, seba ina. Ta tela, tambo chi chere se dira, luk tambo te, ndoa ga lung te soga nolong, nyeye ni chi tzabaka, varanasa yangba chen, jabi khano trukpa tes, se ni, ndorna nyeye tan, teni ni chi tan, tzabaka tan, varanasa yangba chen, jabi khano se ni, Ani chonche chenpo chukyo pa res. Tende yendele te tabo chonche chenpo chukyo sa ka sat la, yep te la, ani jensen chiya jyedi mebi go na ndejel shi ni, ani jagar se ni, ani mihin taba res se ni. Tende ke, ndeki jato chiyo pa renda, tsaiwi chani, paten ranchen chaga, tene sema nangin jen dreba tang, ani jetso nga pa lozan traba ka lihi san shi, teso go no la jagar se ya te la tende chi. Dekhi jagyo. Tien dira ta shilo kiwa trato laso ba teso kenyo ani jagar se yate ndejaj mii ba. Ndo na chonche chenpo chuyo sagi yo tela ndejal zanji tabi koni mii ba. O te chiri. Ani lo nyingba chi chari se dilo sato penchen ke matik tinzi kono na ta jana ta jagar se wika se la jana te nanjun la ku nabu chenpa te shi chari es. Ma res. Wenja nyange laso ba mo laso ba shi ni nyange chi pika se la ku kabu chenpi ke luso yo res. Wenja nanjo ku nabu chenpi jensi jana se yo res. Tēlā tūyīnā jāgar sēyāndē Anī kō yīl cāwā chēpā yīnzā nāñjū kī kāpū chēmbā tē hī chērēs Mēn jā nyāngi lāsā bājī kāsā kī nāpū chēmbā tē Mēn jā nāñjū kī kāpū chēmbā hī chērēs Tēn tēlā jākar sēgērēs Mēn jā jākar tē kārlā kāne jōpā rēs Rā gātā gāyātā jā sēyātā kī jīnjū tē ārē Āyīnā tēnī mōshī Ngāmā āsū mō yīnsēnī Ātē mōshī Anī mōgu rōngu mīntā tē mō yīcātālī yā tān tsūmbī gōnī jēmbī kāsā lā ane dakara yekara hibi kaji nginju tate pashe ni mepartani ane kara yekara shi kate kacha taba tsa na po se ni ane drabdan te po drabo yenba yenza ane nginju jinju moto ki ya nremi devi jinsi chi ane kate kala chasong
가자 따봐 자와 했어.

yinzambas na ni pachin jisaris waya deshi teni ta tenji ji chenden dodon rabo te tenden da jire ta teg chana hegi ji chindu se dele ona tenji ji chen dotsa la ri kande yore se pa yina chik zomba bo ming toni tenji la ming da ba tenji ji yore zomba bo rang ming toni pe cha gena lo pe zendar go ming zebi ge dai tenji la da zendar ba de sa ta zomba bo ming go ta ba ane tenji korang ge jeja nande go ni ta ba tenji ya yore ta tanju da tene pei goni ten pa tende yang yore pei changi na kani se yu menong da shili goni se na yang digindu tene kaana tenbi koji goni pei changi na sot hyalung da yana tuemi hyalung da tenji di zombi kasa la kaana ten sa ka kum di tengi yorwa sot hyalung hibi kasa la tenji di zansa ka kum rabo te sot benchi ji lugin pa kaana tenbi koji goni da tene tenji zansa ka ni sacha yergu toni da ane tenji ya zonru shi se ni tala kaba po hiwa po gu ming goni da pa Tene kado gu goni taba, tada ngansu pechayana tetir karbo, tetir marbo, tetir sirbo taba, kado gu goni taba. Tene chuju laso ba gu min taba ta, geden lihi taba, tene sacha lihi taba, tende ngansu nduwa. Tene yonche ke ta manyu gu goni taba, ta ngansu sunjiba taba, tene rikpa chukjiba, tonye denjiba laso ba yonche gu goni taba. Tende ke mambo yo pa ke nani, kandar sunjiba hiba de ta, sot penchen ke jisun chani, yonche kholo ka ta sunji, Hazan yu bijin zikita sanji bahi taba yins. Wata da cherizina tenji ki tsen ndotsil. Ta yunda ki tenji ki tsen ndotsil teji gol. Ta wana tenji ki ngol tenji ki jaga ji ki ji dan. Tini peke goni tsen mi gibi jinsen chiri se di la. Ta ndaji gol ki jaga ji ki goni mi ba te. Tsai chani peyin da toma zon yu bi kasi la. Peyi ji yansa la soba toma te. Mashi shesa mape lensan rabo te. Ani... Jagajita gei chate, jagajikis. Tien indi lo ta, tien chi ndu, jo machu zosan rabo te, ta lijer yinpa, te kuru tseme nanda ka kung, tenpa, o te chirisi dili, ani jagajike di megi bijinse tish. Tien indi lo, peke yansa laso pa kaana machu shiasa, te lijer yinpa, jinsi chi tseme nanda ka kung tenpa yins. Ni jagajike megi bijinse, ni bat chirisi dili, tueme sambo rani, jagala peni, jagaji lijerike de solai, lipara jangni. Kondi chiba shi, ane shili pehlu su pehni, ane ata pehji tini yige tang dadegi na yandesu kurigin zebarawa. Tindir korang nini ki yaba na lija la hajang ka tungdang chenpo yoba, tala gal chenpo da tukzi chenpo yoba, ote chengiris. Ane sima ji chiri se di lija di kete kondi ki yaba na ngi jagaran sunba yinji na cinto wiki hienba, kipa la soba desu ki ta cheshe ki kik zonabu ji chaba yinza, ane kete za chenpo jil zogiri. Tindir kete la bachan jubi chido. Sanji bai yongi teso ke sanji bai yongi yongi nyandala lija kela bachan jubi giba jiki thoni tene jaga jiki thoni miba yins giba sanshi tene jaga jiki thoni tsenja mitzawi jis peke ki thoni mi giba ten jenze cheris tenir peke dan jaga lija jiki ni henshar ki zora mi giba jenze cheris na chi tenji nda sanji bai kibi tenji nda zayi chani peju dati bi giyongi pari peju dati bi giyongi pari tenindala tenji gin tsenla ya Ani peke ke tonin senji tagi pa teshi. Ni kate peke ke tonin sen mata ni lija ke kona ke tsen tagi pa ina, lija la moba nangi tenji ji tsen tsao ni hita ke marwa. Tendil lija la moba nangi tenji ji tsen te shibi shardala, lija ji keda nyandala. Ani peke ke toni tenji ji tsen te pashi. Tendil lija la moba nangi tenji ji tsen shibi shardala, tenji de peje dati peke yung yamar tenpa. Tene sima de chiri se dili, Temo rani ke zibi ki yege da. Ndaka, ani lijer je tente jeta wa yendu, ani peyi ki to zijer nipa. Ta dodo chegi nang, tige tele sadi zibi ki peyi ki lijer je tente zo tsoma te, lijer je yege te jeta wa yendu peyi ki to zijer nipa te, kuwar tenbi che tila. Ani peyi ki shenja mipa yin se, tenze ke kipa, nga ka sungu yori. Tenir tso donja kya pa yin na, chi peyi ki dati bi yun yon bata. Ni lijer la mong pa te so ke, tenji tenji tsen xipa na sen leja ji ten kia tawa yin te pi yin te kutsi yir te pa tenji goni bi che tila ane geni xinja ki toni sunba yins deri tan da chiri se dili ngan su derin ki son ten deki nongi jeja zon rabo deri tenji tila tenji ki ta jeja ki nongi zon nongi zon di chiri se dili ane tenji inda ji yungzi xolo ka sanji ki tagi bi ki jinsai kandri kandri yin pa ane jagar da pe xe pa ndegi mi te su sama ta kandri kandri xini taba yin pa 大半夜吧，对。

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Yang zhuba nan ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de. La sa la yo bi sen ba bo sa na qu zhong jia kong ge, a yong nan jia do xia ni pe bo a ye pe zhong da rong. Lan cu ji le pe le ji. Da la sa ji bong gang la yo bi sen ba bo ding ji jia bo ye, nga zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji yo bi zhu bo tan qi de, kang ge long qin jia zo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji si xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的纪念馆。